Hoi. Tara yen yalangi yoga. Ni dabik ni hakapi tamu yoga for mindfulness and stress reduction. Samikalon hi tangi yoga na ke karen wa ek tenerai ka hok alango chun chinget. Nakak samyu awan nakahuk na International Yoga Day. Ngadi in lahen aye. I halen lene the role kangen topic yalangi yoga hoi te hangi tera che tangi tera yen ro hosi ti in lahen ai kan yehi ai hoki ngen ngem stress na in hi rane ngam bala sana jail post te rohi sa in lahen yip te tena nyiru na farak ko ngay hatit nya mene kelre ngaj kam nerva system me min he ngam likin me elra nora min tre tap dansen me na chuh ngare ke ngare nre mene chana kam me inne the he ngam maria mari jaya sana cat cow pose ango to ho anime ke ngam on ho mare ngach he ke nyen e in la hen me am harim ngen re ngach release min no physical blockage me nup ta sek ngare ren kol maha men tre ano ngach leren min ano ngam circulation o nin ngam alaham ngach ngam mind body connection me en tre ye me am ngat in la hen ano ne tang rahe yen hagapi yalangi tara yen topic hi ing yoga hoi tai hang ne tin ka ka ta halen lenga isa ka ma yip hol hi alam sin john the baptist ihar bender pe